0: Dito lang ako, tatay.
1: Sa salang ako, sa macam langini.
0: Lang lang lagi.